Agus vani tur chan pur FM megahertz zale khat point le pan hong ki pawang khia a hi tu jingkal ihun si azad ding dan pon na inei ding jingkal lam da google minute nga hongin changin delhi apan lakson sapa wa thu thak ingai dinga da google minute so min western music tumlam gamte la homecoming album apan pathian phatna late ingai dinga da google minute som ni in Agaswani Churchanpur Station apanakha hyak pathian thu takgen na Reverend Lalro Simsongate apan upatnunga taksa le dam theina kebitna chi thu pizanga thugen ingai dinga daguk le minichom thumin paite program ingai ding hiai huna ngai lalmon le alom te apan pathian phatna la te ingai dinga daguk le minichom nga in mar program hiai huna Florence Darimoy apan pathian phatna la te ingai dinga Daksagi le minit so min thado program hiai huna zozam sit lo le lom tia pan pathian phatna la te ingai dinga daksagi le minit som li in mar kampa wa pathian phatna la te ingai dinga daksagi le minit som nga in Churchanpur college student te to Roslyn Holim na ingai dinga dagya ta pan in delhi pan lakson sapa wa thu thak vai pa wa thu thak le silong apana lakson notice news te ingai hedinga dagya le minute som li apanin akaswani Churchanpur station apana kha khyak tangam ging kilom te ingai ding hiai huna esc sinod church te apan pathian phatna la te ingai dinga dagya le minute som ngale nga in tumlam gam te la te ll muna le alom te apan ingai dinga dakwa le minute som in hindi lemchin la def ti apan ngai hya in dakwa le minute som thumin Mumbai apana lakson vivid bharati ingai hedinga tuni hunse masa jingkalam dak som in khak ahiding hi

tak sa in soi zoi na le pak le don upahai ta ding upat hunahin mamohi adang lamin amamo zat khom adang lam lakane kumahung tam hin tak sabung rang rang ha hin chau teng anung pan paya pak le don hon tok le tha phak at ni no chun tak sa hi a chau ra nom bi ka fa le don tak sai na mamo hai fa le dona in soi zoi na tha nei hai chu an ri shel nom bi kin an hat sot bi khat kum upateng ha hin budu naung thromin taksain amamo tok ong tasam noma chulain rolchun taksai khom ong kem nombi hi hun taken phagladon atha eimamo hai ei phaka chulain rola insoi joina thatak eilak atulane nanatam takalhai ei phagladon eimamo hai ei hunolaya nanna ei nei auma taksabong rang rang ei chang na dingdam sinei thona dinghin atumamane annol lumna tula chuchu calorie antia chuchu carbohydrate ate human thokle athawan thokin aimwa thau hi taksai na mamolai zingin thau thalo phakron chun shenna umhlakane bp hun sangnoma junthum annei no mane thau thalawai ti chu voksa thau dam bong thau dam arvuna thau hai dam annol antram thawai ti dumdeu kelkulai thau thalawanne thau tha rok chu ngasa athau dam chun apple midam piardam beans eti behai hin thawanuma chu thau hai chun thau thalawai ka asukroma hisel na ta dingen athane hada takaiti upatengna umnom khotla hitakan thokan veng ding chun thisenen sang lakan thokan veng ding thisenen sangan thokan veng na ding chun thau fak ron lo ding jun tumai lo nen common control ding tina ani chu chun upateng pangan lekhajil ho pron hai damin bipin sangna asem laklein help ron athanone chun kumahung tamhin ruhi athek nom khopela abong nom bika abigin nem hailem chu abong nom big jol lakane chulain ru abong en takna ding chun vitamin d ni shaluman to kai lakdam anno la calcium hai kam fak sa tha chun kumahung tam dung zui hin thisen khasam thisen dang au nom laka thisen tam na ding chun sha athin haiyan thak fak damin thisen tha asem nom bi chun ayong upapha phale tui ei thasam nom khopela chulain athom top nitin liter ni bek tui don ngei ngei dingane taksa hung chawa chulai chun nanarik chadang dang hai khan anmi ne nom bi zol lak lein vitamin fak zinga tha vitamin khola mai te chun vegetable ei te khai na hai thei hai bean hai nuts ei te hai fak dingane khai na ei fak hai kame achitum tum arong tum tum hai an konten an sungam ka atum tum om lak lein chitum tum ka avela sema tho kha athane hisel na ding tin in soi zai na tha atula komong tam pya good sin and rim tak le sol taka tho hai eung chol sana sin tho lawa all hai ei ngai sang jong khomong ni ami rok tu sin tho lawa chok chok hai she na ani ni chulen athai chena chu tak sa in soi zai na hi ei tho nge nge dinga mang mo tin du du ei fa ka ei tak sa sol ta boxino hin tak sa khan athano hai ein soi zai ya akang mang jai kang mang lo nam le ahungen buma chu pha pha le she na jun tum dam bipin sang dam ahung umnom lakane chulen fak thai fak lai jingen ei re ding chu tak sa in soi zai na hun to nei nge nge ding ani exercise in soi zai na hang tin na sa taka thoil an no khamen ina chok chok khamen kut ing tinam suk chang kata kut tha ing tinam ka ring ing tinam suk chang kata ka ke ing tinam suk chang kata ka jang

0: hai kazang taksa in tinam suk chang kata ti ngai twin kang kaman exercise in soi zoi na la thain a thai pochun nikhata minute som thum bek in soi zoi na kuna mang he athan jingkaram lamlon dam in sirvel suk fai dam a thayang tok tok a kut sin thoi atha thai tok tok a thoka kum chok chok nek chun rishel na ding a thalem dayane in soi zoi na ding a thatak ju taksa bung rang rang hai chang vong na ding a thil thoi ne in soi zoi na jong to big ding ti hru seng no mai ne a mi rok sa poi mo tak sa bung dang dang ring tak sa ban tak sa dar tak sa an ola rong jang mal pui le ke hai dam a chang the na dinga thilang thoi ve ga in soi zoi na dinga cha ne a thai an chun ni khata kan khom te be shok thai ko be nang thoi la lam chu a than ok zo la ne kar khata ni e mani zat bek in soi zoi a than sok met metai a tha zing kar lam lo na kan sa sok hai da in si ran thel kham ni rosa room su ngan thung tok tok khamin kul le ke hai ring hai suk chang hai athap payan ti hai som te e hil thai chun
1: akas wani tor chanpur fm megahertz al khat point le pan hong ki pang khia a hi tuin abana joseph pahung te apan oh hallelujah chila ingai ding

0: son thei na dan pe mi hing khata ki pan mi dang kyang a hiv hi kilo son thei na dan chi li om hi tua pe
1: ki kap na phim jat kop na tung ton in
0: mani copy hi lo to nu pa banga ki pol na tung ton in
1: dam lo si san pyang ngai huna et che lo si san pya ka ki pan in
0: hiv positive nu yang pa yang a ki pan ata ti wa hiv hi kilo son thei
1: HIV ke lo son thei lo na dan pe
0: anne ko kisin na bu le dai len bu ke kop thau kang ke ut le tak sa ke suk khak siam sin na in te le ofi sa ke bu kom na dia HIV ke lo son thei lo ki
1: HIV do ki sai an thu zo kim zo le thei be ut na dei le AIDS toll free number khak bial wa sa ki a chit lai pe win ko te hi ki hai number a ko lin la na poi na hi te ngi
2: Akasfani Jajan Pur FM zale khat point li mega hertz apan ki puang khya pai te program hi ngailal muan le pol te apan phanala nga isun zomdinga Ebenezer chi lai ngai kheding

tuai na ngai hyak tak te yesi sino church te apan pathian phatna la a hi akashwani churchanpur fm megahertz zale khat point le apan hong puang hia a hi jingkalam nagale mini chom ngale nga hongin to kitanin western music tumlam gamte la ll muna apanin ingai heding u hi tuin ama apan ilama sapending ingai ding

0: very glad.
1: Akaswani Churchanpur FM megaha jalekha point lia panang ki pawngkhia ahi ni tak ihunza lighting dan tang pi bukim takin puanna inei ding tuni tak danga aungin cheangin tangam na sakilom tak mai gangte phatna la lalpol le alom te ki patin abana banin ngai na inei ding to bana danga minute som le ngangin cheangin zo phatna la nuam nei ching akipatin ngai na inane izom ding tuni ta danga minute som thum paite program hun se to huna olive pwf choir te akipatin phatna la kilom tak mai ngai na inei dinga couples of the week nupa hodim na journey ang sangkim akipatin ngai hiang na inei zom ding kha khyang masak na pen pen dingin tuni tak da guk ongin changin mar program hun se to huna ngurte ICI KTP te akipatin phanna la kilom tak mai ngai na ne in couples of the week nu pa hulim na niang ngai lun akipan mai ngai na in anei zom ding dagul minit som tu mongin changin thado program hun se to huna nei sangkim le alom te akipatin Panala, Kakiang Masang na pen pending in kilom tak may akum taklik leku nga ina in a nadinga. Couples of the week no paholim na. Salian mang, akipat ma in Kakiang Masang na pen pending ma nga ina in a zom dinga he. Daksagi Western music hun se to huna. The mercy sheet te akipatin sabla patnala kilom tak may nga ina in a dinga. Daksagi nitsom lingang gin chiang in local talent Western music hun se to huna. Sabla Christina le alom te kipatin patnala ngaina ina neiding. Daksa giminit som to mongin chiangin Manipuri News imfala kipana khason ngaina ina izom ding. Tinitag daksa giminit som nile nga youth program hunse to huna markampawin Jennifer Nianglom kim akipatin interview nga ikiang na ina idinga. Local talent Western music hunse daksa giminit som ngale ngain Mizo patnala. Malsom kloangi le alom te kipatin ingai zum ding ni tar da gen minit so mangin chengin senior citizen hun se to huna mar kampawin kim zating akipatin interview na nga ihyang na inei zum ding tuni tar da gen minit som ni ongin chengin local talent western music hun se to huna sabla christy bung hoi ching akipatin sabla phatna la kilom tak mai ngai na inei zum ding Akaswani Churchanpur FM mega hazale khat point lia panong ki puang khia ahi nitak dagen minute som thu mangin changin women's and child program hun se to huna women and household chi thu pi pan san holim na lal ro thar e ro nei moi tia ki patin ngai khyang na in anei ding dagen minute som li lenga hungin changa ki patin delhi a ki pana kha son hindi news da kongin chang in english news te abana bana ingai dinga da community som le ngongin chang in hindi film na sakilom tak mai chris album akipatin lasak atom tom ngai na inei ding da community som thu mongin chang vivid bharati service ngai na inei zom dinga tuni tak ihun se da som ahongin chang in hun teng teng khang na om ding Akaswani Churchanpur FM mega ha jale khat point lia pan hongki puang khia ahi ni tak danga hunging tak to kitonin tangam na sakilom tak mai hun se a gangte phanna la lal pol le alom ten la asaku la abana banin ngai na inani zomding

nun ta ngai khe tu te ni ta lam pha le chi bai ole tu ni hun sia phat na la ngai khyak na ole pwf choir ti apan shing hoi ching ma kai na noya phat na la om ding a wai ba na couples of the week son lan khup tong le azi to holim na ling om ding tu ina ma sapen in phat na la ole pwf choir ti apan jerusalem khom pi lian chi lai ngai khading

0: kum sang ni le ko ka ti tiang ke yewa e twa kha e kum 2026 sa kha 19 years 20 running chi di hi tai ve
1: o sot ma ma mo ke pa wai la hong sot pi dam khom ta ma ba na le sot pi dam khom to zil din pathyani non vieng hen tui na a hi le hai na ki tin kum sungun na thil to ati o khat le ni yai mi mi tin le phatwan pi un te na chi u hya mai ki le mi tin ko wa patin hai zil khe thei un te na chi u bang om hyam non gen khe dewam
0: nang na gen jam
1: na thil to khong u ai ka le mi te
0: nang gen u len gen ma sale chi
2: mi mi hing kha i hak sat na tuak lo yom ke ya mo
1: hi tham tham
2: e banga sumle paya ai ki le ipasal ti tunga sum kwante ai ki le damlo haksat na zia khonga e ko ama problem face lo yom ke ya i problem pin kha aki bang ke mi hing te chi thua ya wa ta patian in kha e ai mi hing te yai pin yai problem face sak leng e fight zo dia hi fight zo lo dia hi chi pin kha ai ai kha ai le ai muanga patian in yai ka zo dia am pia ka hi setan wa zo sak lo di hai hai hai tu nga cha kha e ipang ten tan ipang ti ti kha nga in chin wai kha twa e a ho to pina gel le gari he bang hi le e e ya kha confidence hoi tak in ya e le e ikim wan zo a le kha e ki he ngam di ma ni kim wang lo ti laung chin he ngam lo mo u chi dan de wa kha thil him him a thil khat peu peu thil tenga aho adya ka aho ilam chu anuam de ka ahak salam ahi jiangina e topan ke twa di on thei pi aman itot dia anasi sa hi injin itot ti ti ngai yai pian kha setan wal zo sak lo di pathian muang ko ma aman aswa tang lang lam pi on bol sa
1: ki pal to te te di ma
2: pal te te hat ta ka pang fight ti ti
1: lung ke mai lo wa mo a hi lo chel
2: ka ka lai fa ka zir mot
1: na he tu tin le phat tuam pi nge di un ka ging ta lung ke lo wa i to bang bang ma ban pal to wa om de hi chi ma he pan zil kya ta hi nu pa kho zin na wa nu pa ka la ki ho na bang hiam ki pa hwai le mai the ya hi ke le da hwai ya nu za thwai ya ka le na mi zia ko ng a ma zo hi chi vyo chan de ho na ki chi kho ng om ya
3: yen dia
1: ha nge nan ge na
2: a ni da nga kha i a kum kum som pai ta khong dia kha kausan kha accident deu gi dam the hi lo hospital kha ki admit operation major operation kha hi deu gi
1: lu thi the mai jo
2: ai chi le kha wai la ya bang doctor te khong nurse te khong le ki mel the ek jak
1: in tiek pan mai jo
2: tiek pan mai chi le wai khat de kha operation de ka kha i swai swaiyon kai sanje ya mo ha ya khan nar sti khatin khaun sami chu ke to ana omunga chi le ken kha vakai dik inga chi le nang a u mo i chi mo wai zo kha a wai le e kha ki he sine
3: ti wai kha wai chau le a ba i chi chau a khat dong ba ke chu chi le anu mo le tapasala dia kha ki kha anu khongon hi sak
1: he ja cho dam lo no het lo di mai
2: wai kha ko kha ki vual hi nga ka nu mei chu ki upaswa
1: pa hi tham
2: ti a kha mi ki bangon satien leon thei khon lo tin kha ta ki bangu ya na nau hi a
1: chi ni wai to kha gi
2: hospital na nu chu anu mo le on chi yal chu
1: nang le chu wai in na chi pien in kha ana zom kha le chin chu wai tan tung lo mai thei cha
2: i chi na za azi le ken chu poi le ka sa khol ki ya mo cha ni phong in te ge ya
1: te la te ke twa kha tham hi kwa kwa in le pas wan le nang gen nom na ne ya he tung tang a gen gen nei lo ma ole a hi le anuam loi ho le mo ta le nau khong na ne o ha na bang chi ho sakwa tu lai ta kin nek le tak jong na khong
0: ta le nau lam pang a e yen mai gi a kum som le kwa bang ki tieng chu ka hi ta na wa hi le pa ki ang in ko ya e pasalo ai mai dia ta hi kani ke wa
1: hima e wa zol nai mu dan ke bang lo wa mo
0: atung in chu ka dei lo wa

FM zalakat poin le mega hart sapano ki puan kya kas fani cha chanpur pai te program ye tunya ya phan lai ngai khyak te he tan hi ta jing chan jing ka pai te program daguk le ki ma omnon di nga he una phan la nyan vin kim le apol te apan ngai khidi hi tui ni ta dagu gongging to kitonin ihun si abi non ta pai te program ngai khitu te teng teng zanun sat nuam le mang pha

tu ta hap ta sunga nu patuk ti huna Robinson zau te hai nu palian ngai lon holim na ngai thang.

0: mak hai le lai bung hai feeling an valeng ta chutakan thok chun thir dam si ding ti in rot nan hung si ma chu hnunga ni ni ni thum hnunga chun thir dam an va si ta chu hun hai chu hung fe pein akum nok january ni som thum chun dan angin kan hung in nei anta
1: lo ma le an le pikim boy hi thanga nu le pa lai bung an no le ma ha in inan hung leng ma khan a propose rim rim chi am
2: hostel la warden in kalo ta cha chun a hung propose ma sa tak chu nu mai ting kha nau pang roi pani len hunga ke veranda a kalo uma ikut tin ni lo tana mi ti nge nge a lo ni ni shil num che ka ne ni a hung ti a iman ta le ka ti a direct in shilel ka ti a ti a tha ka ti zong tak in ni remen ni chun nu mai ding khoman ka di chen no ma ti a hung shil nga le la khang ku khan ke chu chung ang ding chun ka lo ngai tu no a kan ring no zi thai ka shila ala rem no ding zi thai kha ka shila an le e khatin thutluk nai sim theino an le e nu le pa ko la ka shilel dingati a to ro la shil dal ro mi fel mi tha dang khom taman ti e ke chu hing hin ka la um mei mei num phatani ka ta ka lo shila ami don na chu hing hin ati ni chu tu hin o ilati theino ani khoman iti theina dingin ka lo tong trai ngat ngat dingani o ti khan namin tha khan nong khan ing khom chu aril zui chung tanu a chunga amin tha ko kha anung nongin kangai tu le apuitling kha kati talwa o iti thein nading tu hin in khomil thutlung na ila sim theino a ani khoman o iti thein nading lo trong trai kati ti tak kha anunga kalung rel ami ne na tak ganya cho khom cho mun dang de ya tameng long de ya kapu hai wenga kanjina cho taka chun no pa ding hi pathin sam sui hi um nge ani ti hi ching de win ka shi na a uma boi pui deu ai ni nei boi pui deu ai dit ai mangai ai ti hai khom hi a fuk lo a rem lo hi a lo uma ai ni nei boi pui bek lo khom ti ngai ti pathin sam sui hi a lo uma ni ti hi kan pa a hin a chinga klo boi pui bek no klo u bek lo ni ana chu nau pang hai khoman skula khanu an mi soi sak vet lakane how to hai le kan how to pa hai chen khom khanan mi soi sak vet lakane cho ampul chen kalo kalo nom no thei em ema kalo nom no thei ani cho kalo rem tino kha kalo sil laka tutaka kan kalung ril ahongin thlak dang lamna point pakhat a uma kan nau pang no nau pang fel de wel elizabeth ti hi a uma hostela ama no ko chun miss sarpahin adit mel si che nang hin idit no mo mi tiao okay chun kadit no a kati a anle ama na mangai si che he i fi ta ni re fi the an no mi dang ko man an sei sang vet lak che he ti a pathin rem rut khom ani el the ya tun idit no ani ko man pathin rem rut ani chun pathin in ilung rila mangai na dam a pek the che nom tong trai ta la I trong trai lakam amiti de ni chu nau pang no trong bau ko chun amin ngai tu seitir khopela chu chu taka in thok chun ke khom ka trong trai pe a ke ka ta dinga irem rut ani chun chu kalung ri le hin ama mangai theina lung ril hungin pe te roti kha a kalo trong trai tan ve na ani chu
3: le zona atop na tak ei pek ding ani a e pur binson in hi hi chu midon pek sin la hi kum som parit lai nu pa in lo ni a sung ku mi en ton thlak le dit tak in in dina hi chena hin tu ta in lo hril ta hai el khela hril sa num da in yam
0: o hril sa num tam tak kania chulai chuna bikin hing chen kum som parit nei zatin nupa ni in sungku in kan tariwat khom hi pathin mal som na ro pui tak ani ti ka fi ta pathin nei tu hai hi thil tha phim phim ta sam lovin ami si lak ti hi hi chen sungku a kan ta hin ami phil rop ani thil ing kim ei tu khai hi ei control thei le thei lo au ma บุยนั่นเลยฮาร์สัตนากันตุกไฮคมปัจจุบัน

0: na ein tuklu chun thil tha min chuk tir tu in an chang hlak ani chu lei chun kan ta ding chun pathin nai hi a tha ani pathin zarin i chen hi kan lo in nei ta pathin kut hi an lang bek bek ani pathin kuta ka in sung ta dinga ka hni na chu hi hi ani dam sung ing chenam a sei a toy sung a hin pakhat ra no na in dom tua pathin in mangai na le ngai dam na mi pek hi ke ni a khom hin kan tho ve ding ani
1: lo ma tak zen hi an hun lu tak an hei pe ka ma ti nga khom nu pa dit tak mi hai en ton thlak ni pe ding in dit sang na ein lan ani akasvani
2: murte ICI Christian thalai polin kamak lang e ti la an sak ngai thang e ti hi la hi nyang ai lun bu sil aphok ani

in pak na la an nung takai ngai sa ding hun na dang lam ro rel na ni ro pui ti la ngai sang

Akaswani Chuchanpur nilani dan guble ke alin to kilhonin thadu program ki pantai tunilai phan nation wa hi nunga ne sangkim le lai ho akuna pathin wa chaila akaswani chuchanpur muna akum tha ho ama sa pena dinga ingai diu tu hap ta sunga nupa holim pina a lun neo kip gen teni nupa ki holim na phalzong inei diu hi tu ina masa pen nga zo hite christian hin kho ti ane sangkimen pathin wa chaila ahum tha ngai ta hoite

0: abak bala om pe pathin zara damchun
1: anle hi radio station a khom hin radio artist in a voing za mi khumta
0: khumza takhi chu kala nei lo ma san chu venga ka om ngai no le hin tuibunga hin voi khat ka khumta chun infala voi khat
1: ma tinga ihung khum pe dinga hei ve se da anle zona do ta ka hin don num nok che chu venga hin ing him la sak ti lo wa thil dang im tho inei
0: o delhi gavom na san hala zok shil ma sapot lang ka sang sin tru na le in ka vatha ka nya khale ya va cham bang ka nia ka kha ka sung hai le in bi po in ka sang khom pathin zar chowin atum hai ahung mutabok le ti in veng ting kong suk ta ania tu shi hin chu im ka tho ding ka la shit nwa chu pathin in ka ma ti nga ram ming rut pe ka ta e long shit pe dinga ngai ye te
1: nik dang khan zirtir tu sin khom ilo tho ni in ka shi ta tu hin te zirtir na sin ting pang hi te in tinam ingai
0: o zirtir na kha kum sari lai ka lo thok ve hi Douglas Memorial High School reng ka ya hin hi hi pathin zara dam chun a compound na nge nge kan ni bok le kala thok no kal dim hom ka shit no a in chuk tir na ting how to sin hi kan nik e me man pathin thwai khom shil na rem chang a kan chok laka hun rem chang la om no nge ka be sei bok ka don chingam
1: a chiang ta lo he nunghak Jennifer he kei khoma mi mal taka achin te tan thoka kalo shit ani a nau pang thu oi thei tak voi sun chena om na ting ting a mani upahai in za thim le nu le pa hai remtin a ing kim tho mi ani na i hin in park kati tak zeta tu la ya i la thar tak cho ani rak no a mi ru cho mi tam takin an dit le an hlim pui le tharau mal som na tam takin an lo dong lal pa shit pui ti la kha hangin mi hang sak pek la kanum nge
0: Ale hung sakata nang mi lo sak pui la.
1: Ala sak ti nang
0: ti ga ti nang nang hin sakel lo ngai ke ti. Aki hin noi metin hei sakel lai ti. Har

0: thiêm vòng vòng hi ai lom hle ani nung hak Jennifer hi ama khoma lom takin ai ngen na no loin a mi he sak pek ta pa lom thu ai lei sil tharani le zona adang hai lu no kata hi lami tak ini a hla tam tak lo sak ta mi pui ma hla iwa sak hai hin feel na ihang donga ihang sak hai hi ingtina man feel da tak che
1: hi an ang nuam a thenin chu rongbol na mingai pekin hunimin mangpe theidim tidam hi ani am mishim hi ei bengwar ta pathini malsom na mi pek rol hai manga hla ai sakhai hi milom puyam mi feel el ni lovin sumle paidam anole thumle bildam insunga khorso mangtang kai dingdam hin mi pek tlang pui hlaka hi mishim ei bengwara pathinin i anthil nei haidam an malsom na dong hai kha kanchunga kachunga anung saklang nok laka chung chuna ni tlang puen mi kodan
0: Jennifer chun phut kha nei no amin an feel ani chun nol hi alone nei ngai no ni in ka shi ta ni hla hi iphu ve ta hrim hrimam
1: o til ka te pathin malsom na ka dong via i shil du nong ka ta ke ka testimony le in zomin zan kha thil thu khan ke hong umve wong wonga kha kha rang do nuka ka ji kha ka rul hai pakhat mi ji thapek ro ka tia hi arriving hai kamin ang be be lom kha kha na chu hi rul tha ka lo nei bok len ming sim thapek met met ding kha lo uma pathinan tho ka dong ani ka ring na san chu juk sim thading be be khom kha lo um na thim no kan ngai lai jing khan hi pakhat chu ka nei ve ta tu hin i atluk hai khom ka sim felta sang ni le som pakulai dia mi chun ta pathin zara dam chun chu suk su kai hong tum pakane
0: na khla um khopel he sumte tlirin lautireita lahi namrawatling ani tihi imisil fi pe thading
1: hitu tai thumi sukshil takhi i kalawin sing sangai bek no acho hi mizuk donlen rul rang kalung rela pahatang uma gospel ni sin la i love song ting hom ni sin la lahi namro atling izuk ti na takha trong khoma hum hal ngalin ka shita tuhin i zukshil seita lutum nong kata kafe na ting ting in namdang hai khomin lasak dinan mi ko vel laka thado ni sin la unau thado hai unau paitele i vai lai khom ni ro se lasak ningin feeling ka umve laka ni ke tok toka chuda ka chun ke ka trong ka ping pui nge la hi ka vasak ve laka ni la panga da muin sing saron mi tin e kan la pakhat pani be ka hap ning ka ti laka trong shi loi tel dim vai lai ka va mang khomin mo ka va fe khom hin gospel la e any pathin pak na la hi pakhat be ki ka hap laka namro atling zit ka zuk tin cho ei trong kha mi hai shi damin ka vas suk suk the hi kanina ka identity kha ahung suk lang sa laka ka shil fi the an dik dim ka don dan su ka shi no chung chun kai shilal ni ro se
0: a toy zong in he shil pe ka ta nam ro wat thing ani asan chu ei chong ahum hal sak le hin mom hi vai lai rong bol na ka van nei lak iti a vai la iwa sak laka ni
1: o vai lam delhi ka va um han fellowship like hom niro se vai hai ring tu le ring no tu kara hin any fellowship delhi ami bi khang shillang ring tu athar hi fellowship in mission na nei vena ha vai hun la hi tam ve ne cho bi kin puya sonan hoin khom ve la ka chu huna chun worship leader ka lo ni via pathin zar chon khata khan vai la hai mangin worship dam kan no chu ve la ka chu chu el khela ka in sir level hai khom niro se sin ga va thona hai dam ka rul hai hi vai la ka sak pek la ka gospel nge hi pathin a umani chiti chu an shi la ka na chu tu mana ti han shi ngai no la hin rem chang ka lon cho ka vai tong ka shit ang ang hin a la dam in ka sak pek la ka mo shil dam ka shil ve ne
0: in palama uma chu vai la chu pahat bek mi hei sak pek re reng tala
1: ole sak tingin
2: akasvani churchan pur fm ka hot zale khat point lia pan hongki poang khia hi dak sa game ni chom ngalenga agin tak to kitonin local talin western music kun se mizo phanala malsom longi akipatin la aban pani inangai jom ding

0: bo bo ai kum u pa le le kha pon ni chen chen chu ka mo
1: pal ni chu ka zam jo char
0: o chen chu a hun to ki mo zi le ti mai chim le an no an le bible dam ti lak ding na te ro
1: bible khom ka tem la la bu khom wan te le lal thang pa la bo len le
0: thang pa si de wong no ti lal thang pa la phuk la ya mo i ti tak mai sak pe ta la
1: Bil ral ni sakwa ba cha amo.
0: Oh, idit tak.
1: La tang pa la po ni la upa ka.
0: Eh, at idit tak hay sakta la tang pa po ni la kom.
1: Eh nga, kala ya le eh paten tur la men a fe na hin la po ka ni o ma.
0: Oh.
1: Ka ke ve la la li su ka ma teng nang lo pe la. I ku tin lo se ro ti ka.
0: Oh.
1: Ka ka di.
0: I la tang ku tu avat cha em em de. A phuk tu itu mi ni a phuk tu
1: dal thang
0: pa thang pa phu ka mi mo
1: mane ling pre ta na
0: an le I bible I tim la ka ti ro bible thu ti tak hen sno kai ti
1: ka he tol ta na la tieng pang ko hen ka lung ru la lu ta
0: o nang te mo I nu le pa an dam pui so che
1: a so tel ka nu le ka pa
0: in pa ham tha de na
1: ka pu kho cha che ola mo ka pi kha chu kum ja
0: e ning e chi e an le mo tu hin mo chung chun lang o tia ai sei da mi ne yam
1: ko nei to
0: nei chung na mo
1: he ang an chung ro ro e man ma ba lan ti ai da me
0: e mo ba lan lak mo ing ta ka mi an lak
1: pa tin thu
0: e pa tin thu sar mon tha tak tak ka go ka ingai la chu nang ni nei ni mobile chu Kunaman cok piek si
1: ketuhan.
0: Oh iya ham chat tanui itu a lo nei virama
1: mo. Virama oh.
0: Oh iba ham chat tanai.
1: Mangalore ma mo.
0: Eh oh.
1: Kaya kom kong.
0: Iba fee ta Mangalore chat si tlong. Iba ham ha inti kung kanam.
1: Sa sao pang a.
0: Eh inta mi zoom.
1: Nene zoom.
0: Bung na bung vivi dingin na tero bung na bung ino iti.
1: Ano ko italo?
0: Ano ko italo tero? Chat tanu. Iba ham chat itu a isarin virama. Itung bok vung na ibung bok mo an le tun pian nok ni la la nu mi ti
1: ka no ma to lo ta no
0: lo dam bang phung la si sel takin la cho tak mi la dam la o
1: ni no ko to mo nok la ka tin ve le
0: ana
1: e long lo wen
0: e ma ngai e ngai na hai an mi lim san zo pe ya mo
2: tu ta e ngai tha kha senior citizen p kim zating ma chan chin ani kum som ku pakhat mi pi kim zating hi wangai bil sung ku khwa ping le sailin ania ko pui pasal anei nungin hilai tui thaphaya anhuin pema nau pasal panga le nau nu mei pahni anaya apasalin athi sana mei thain tu hin anau pa bula bethel khwa chengin an kho
3: Akaspani Church Champre FM mega ha jale khat poinle panong ki pongkhya ahi dagyat minute som tum gin to kitonin women and child hunche markampawin women and household course episode hanna ngaina inani jom ding
2: Akaspani Church Champur hi women's program adingin thupui pakhat thangsu gin Women and household chores. Numele insung sekreksin. Chuchu thu chu. Pi lal rau thar le. I rau ne moi le. Kei malsom kim hin. Hihi thupui mang hin. Kan hou lim dingana. Insung sekreksin. Tia hin. Chishan shan umata. Arem chang ni a kan shi le. Apoi mo ni a kan shi thai. Kan thay ang angin. Kan hei shil tlang dingana. Akam keo na dingin. Hi. A to be no male in song secret sin he nang ni in dinam in mo he to in hay reading nang ni ting in dinam ngai dan in si mal hay shlate e
4: kangai vedan chun no male in song secret sin ti hain richard chun no may hai in su tu hit bek bek ni si lawa an sin tho vel po po hai hi chang sa in ka chi ta sina tim chunirak silo ami rok chu thono nikke ka inlangle insung khom tlan thelo helding si kha chung hai po po info khom chu insung se rexin ti inla andik takel no dinga mani
2: ni tin
5: ko tin kam hin he shi le insung secretary ku hi ei shi ron tale yamani in me khom chun me ang ting nei zuk ngai tumela mo pasal le insung secretary

0: bu asiepa availe ahum hai chunga azuk siepa asiep zawa abufai chu vahia chu ti ana chu hiwa asiep thlang na availe akemle ahum hai kha zuk hria zom talo amak sana han palru le sir shi le thang ning nung na uman ta chu
1: paisa chu kha
0: o paisa chu
2: ken sang de go na khayel lo
0: ta khalai ta khan ke chu nu ani si chun achang na chouka ani bi ding ani chou thai sunga chun mo kha ta ka khan zuk hre felen sin la chu ama khom kha alung ril kha an thol hu yal no di athen chu khan an thil zen na mai na zen khom ni sin na thil dang tang mo an zen na kha trung an sia khan si song tap azan khawar khoma khom an umani chu a zi nga la hu no zo ang khom chun umani chu hi hi lai tak hi chu kei chu kha hum phai in chu har sa chu ka ti teu lek laka mishim ei thil tong le ei thil mu isir pei le ei hun tong isir pei khan in sim rel va fat khan nu fel lo kha ol om ve yan de ka ti lak ani chu chu lai chu kei in ka zuk shul le
1: an di kan nom fel le fel no khom ani a in tha da len tha da no khom alo ni ngai thai ani ami ro chu thing lim na hlut na shi tu ta ding chun chung hai chu a pe no sa khoma tho ram ram thai ani thing lim na an thri ser na a fen sa ani ti shetla tu chun ing angin pe zu ta no sin khoma tho trok trok chu ka ring ani ami ro chu chung hai khom chu shi rak si lo chun chu khanga a thla ko la an sir thang khom pai sar lo chi pol khom chu na bang an te
2: chu lai chen ma e mo phurna angai mi e uma mani mo phurna ngai lowe uma mo ana chu pakhat ta ka chen amo phurna in athunun nakita izuk shil hai kha chu mo phurna in athunun hai shisel na le in zom tlat dam lungril ha dam na le in zom tlat dam khang hai kha chu no mo phurna in athunun lo thei lo pe lo sa sa khoma la tho trok trok mo khang kha chu in sung sun vong in hoi deu an vong ha dam deu ti tak ema zo nau khom ni sin pa khom ni sin in sung in nok ta lua nek chun mo ei zuk zal khom in dam rak lowa ei zal chang da mai ni tho ding ve ge tho no chun topic na da mai nei hi ti khang hai khom khom the ana chu mi tin hin mani mo phurna ang thapa sek rek ei la ka ni chun khang kha chu ei tho ve the ding ang chun sa na ei nei chun mo tho the ding ang chun ka ngai la
0: zalai chun nang ni in pani ni in angna khosachi amin na chulai chulahin phung darin la thang ati
1: ke ka hung shil masale mel no mani ana chulai ya ka zuk bel sa nom chumo a thupui po po wa e lo ma in e lung ri la e chang dan hai po po cha um singa ing la ya hing lom lom ma in sung sek rek sin hi nu mei hai mo phurna wa an si bi anga ani phat koin ka lunga nol laka kalung ril hi anamet laka chulai thu ku chuna ki phat le ei ho hlim kanu mani tu ta ei sinel thu khom hini lawin ke chu mi fel bek bek chu kanin no ke le ke kan ena ana chu chu chu ka fel bek bek no na san ni a ka shi chu ke ka ngir mona ding chun e kha chaw nu me kan ya ka them ding atam ta lo a sin sun sin ka ne bo le in sung sin po po kanum dan angin en kai thei tanolin hi nin si lawa chu atlang pui chun no hai dam ni sin thleng hai kom ani na ang thlap thlap a hang chu kanum ve thei talo ana chu ka hunin le ka tha in azo ta no hun pha le ngai thim ka thola
2: ke so ka melan tho kom hin fel mel chu ka put no phata ke le ke kan mo dan
0: lo ve ve
2: kong khata ana chu fel dewin lo lang ka khosak na in sung le ka hang ngai tu amo mitin tlan lut na da mei hong ni a tiro kha khan trung da me ing lai khoma fighting hang tilang thil thei lawana chu khe la kot khom hi kal jing ding ti in la thu pek sin la chu ka tho thei no na ana chu kong kha ta chung lai jinga e to ro ka shin no mo kan kan fel no dan chu kan fel no khoma ni chi no e
0: ubai
2: hinga mi pui in anga mo atu el khom abalam ma fayam anlu nading in su nga lo ni ta khan ke ya bi ga ni chu o ka rel bai kha lem chu kan hang zal tum kha mo khum chung kha na pang rul hi thang tin hin in hnel dan an nei hi ti na pang rul khan thlai sung te le man lo tho ni ti kan khum chung kha

0: Bill te da ma uma mo chai che da ma uma hai ho da ma ka ka apela pelo ni lang chu kan lunga sending ang de wan ni chu mo kan lung oi no na ding na chu khang khan tho jing jing ti na ni chung no na pangin hel nom hun lai ing ki mahin ka ngai tu kalung rilan thol na dinga ni chun thil en lim na ki ta rol no na juk te kha mo ahun lem hun azira silfen in thlak zung zung thei hi chu a hadam metin ka ri chulai chuna kongkhata fil no ka lo deu na a uma arem aremin tinamo kha nga thum no a ran thana si pek lo chevin kein kha pa khatia ka hung ching dok nal hi chu ka fel le no mo ka tilel ning chung ang deu le chun kholai khom lo umbum ner no sin la kon edit ta kai batlang dom no kha kar khan lung sen na man khom lovin ngai tu sol khom lo ei tho ding ka chu rule not pak ve no pe tho ni ka ri
1: a fel no ve ve a in in si a in in po nga nang ni le nang ni in su kin plan moi thapela na chu lai moi em e min in ngir hun kha in su kin plan na na nam em e min chungan chun chu in lung sen na chu atlom deu met ding ti na ni chu mo a fel hai nek chun nu chik deu lek hai nek in in lung chu a sen tlom deu ding ti na ania ana chu amu tu ta ding cheu khan ning in tel chu lak ding ani
0: a fai chang an mu ve thun
1: a fai chang a fai no a fai no kha tam lem ka ringa in zukin thil da nan thok khan hi chu lai so phai khom mo
0: sol ti lung ri le me la ni u ni sit no
2: chu lai chun pa khat kong ri do chu tu ma ni ko ka dina hung le kan dor me ko ka hek me tan o ma mo in che do na tu na la juk si ma